0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Igual muti liluru do buingio, lugundo lo kate ile figobe, la dira wagua liluru do buingio. Subuti humale logo lunla, la guitaruni, Esu Cristo wa figon, debio bo wagun. Logo ginye uala ni murusun figon logo. Sun lubo itile lita abo yaba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abo y figo, marihi lagi li Esu Cristo, ibidi nye gili ginye lun. Nirahunyu, uala eyedutun. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagrin chaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lulu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lire la buingyo. Subuti wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumo kata nye laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay o misi habu laa lun liduhe luwaigi Jesu Kristo mama lani gu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lani gu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digu bay kain, ani buiti le la digu bay lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini, sun le iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba, wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasantira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamunga ishiga wanigi, Duru wawago logo somu kate, weli timati buingyo sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabai wajabi indigibu kiyo buingyo lau vemenigi ilu wago. Logo lichukubai la sun le, wamuri haba ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyo, luwafinye ino logo Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya guni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiyo, agana watinya lida mbuingiyo, agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinya rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyan kutilogu kaila grigia le tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyan kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani ani inhali ubo wo, nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti.

0: tinha aqui. Logundo, acabou foto mate sifri sando lehida boy. Segula o lani mafia sifri lehada boy lani gubo. Ubo oguna aqui. Lani na ubo kate ile arufu da boy. Ligue lebu boy. Agan abunia ha aginye lani gubo yobo. Ahi wagia lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lu bungio. Agan balumuti wa. Le mama boy lani gubungio mahati lagabuni. Italia luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsetenu, lunti hinsiegua wama wamagua, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi, lero buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti, ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi Visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun Gabagari wa mama galidagi Ani haa isi anibay Mama luogu wagia laa hinsi habubay lubu ingyo Luogu ligia laa hinsi habubay ngon Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe Lun lebu na meferudu na wala wafigo Niduhe inu hinsi yatinya nu Ahi hinsi yediwa lubo ilubu ingyo itara Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubay. Lun buingi wu. Aniha lebu begayara la wachoru ni logo. Lida yadiwa la aba luma buingi wu. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wa maa lilire buingiu. Harinyaga wa mwe luago lunla la salbaro nuwa launa he buingiu bo wagun. Furume kwa narugu le afinye rubwe luago lilire la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wa maa lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu insi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima tilida. Hinsi yati buingi uon la diga visi yandu lufrumi. Ahi ngarinya ga abagrigia hinsi yati buingi unu. Ani misi yati libiri lun je yati grigia ligi. Lugundu ahi misi yalu boye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamboye gen hinsi yala buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsi habuti lu buingi u. Lun tiginye isi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahunyu banya buingiu. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi la buingi won, ani adiga wa mwile lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahunyu, Buingiu won. La degun wale lubai bay buingiu, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugundu sunle lira bay buingiu ganye lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu hesusu la lira bay buingiu, ligira gunye gayara la ganye run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, Lige nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti loo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya kubay buingi guwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi choru lumuti tina la niji logo inarunila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo logo rugali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gye la lira liabu ibagari ligi. Le anihin boy lira buingyo luma, anihin ginye ibagari le luma. Ani tile, uwa boy lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lira buingyo, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni jiti wa luago buingyo, lugundu subudi wa munti logo aha wala amuri ha frume gwari gukate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu wa lu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali mbuingi o kaisi logo chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsetu nu letima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinsetun ginye hon sarago. Hinsetun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bayla sun ata. Binilo buingi uguchili luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insiye gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari dun lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie le ye bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gen huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufuda ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufuda ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrigi humo. Mama lau arufuda ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani hii sarawu kata ilunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
2: Turu aligara da apóstolo Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobu, numada gayo, le hinsia bainu lego monti. Numada hinsia tinu na yumura go lubu ingio, lubuidu la lidi sun kate ibon. Lungi ye magati eba, itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gong luma Kristo. Onwe bu nagundaro, da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristo, ariaga nu logo babagari doya la uwara go luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwara gua luma inaruni. Numada, hinsiati nu, buiti bouseru, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyo loe igen Jesu Kristo. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu banya lubu ingyo. Lige lunti lubai, weteni run, hon, lun, videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia, luheresi biruni yaamu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inaru ni lale warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lun, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubara gen lagume serunda. Vima ligi agueto ani... Lelo bai liabi, luma gien hama gien sedu zikirigu haa ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, gien fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me, luma fadiri gume luwe seri yudu lu lubungyute. Le meme lugu chibai, ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubanya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la ii mungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungyu. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu luma gine. Redit na dairua luagu buhu legiri bi patmosu. Luege napuri cheni leneno bungyu le la choro rube Jesucristo. Logo aba veio de maso, aba nerede no labugue, luba fusi frisando. Aba na gambo aba umala li renti na naga gen kei tumala li fido. La niga umala li ligienu.
4: Aburga boi son le bari rube, aba me bonga no cara do togu e rontila na sede li vili se tologo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo na niga cala dimure rebainu. Aba na niga sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na niga ama kamahamuga wagirita wa ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kei li rei leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi etibayi. Awa bumu honi, ani le mima be, hilat na meha, gamol mo gwen ton mima na lun sulda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburha be lupe iti le barihu be, le gwen to be luma le lube la susredo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau be sedu waru malinda no ble no we. Le guia e bugu be la banda wa sedu le bu sanu de lo le gol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tere huati marinu ma guras. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba me. Subudi no muti lo agu hoche wa humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani darihu mali luago yehama. Gagura suhadu, ani supri huwia sarago li na huwadi mali nuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisanu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstri hikabu. Lausun lira, luago nye hufule se iliere gu kate lebu herudu bei Nikolai te guhun, luma buri kate lele hadiru bei, legia iere gu bei no.
5: Le garige iri gu bei lula gambu, agamba leile larinya gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi ha luange lile tita bei legilis to esumiru na bong, banyaga meho. Itra lian nariya go, au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva yan. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariya gumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gye furisi lugun lulocha wagun hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to Pergamo bong. Baringa meho, italalina nariya gong, aule gama baro efeito gagiri bong, to piango bong amana. Subudi numuti ngiye luago lida la fulaho la nyin lube ilala na larui hama mafia hagana wo. Ani lao sun lira, numa meme nyedu. Migu humangi le hafiye nuago, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho la nyin lube. Le nyin lube laguma di hama mafia. Gamalumo, ani burikate hadirga magunda tina lao. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara Pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gube dumuri, nubalaku, Lulafigo gudun ni Israel na lao heidi egi nile adagara guduwa ti honguwari wa. Luma luhabagari no lita ahoru hani. Anya higini hamaba inhigiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolaita gubuma nye.
6: ligia lupaiti, asaka ya kuma, ahi madutu kuma iter, nitu bahuwa kuma dise, abame nagainta kuhama kuriki hatu kubali juri kata ile, tau efein, tau afru domo ni imbulu kukine.
5: Lega riga iri kubai lula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Lea ganyo tu, nega tutu balita ke manale aramu duwa nyubai longa. Aba meniche won aba dhugu na ruti lun lau aba ili isere buru wenye luwagu le ibige tini kaa on luwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligi listoti atirabon. Baniga mehon, itra lia naniegon au le lirau kungiyo le itra bil agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei boronse le ili chawagu wala. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, esere bitun lau habura su, Subuti nungu tinye luwago hadungye la kate buiti kwento loe meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadunga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to aria wakon luwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu negrigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida aholu hani, luma luhegi egi nilea dagare wadu wati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru nitigabe, maha gilu tigiru nitahoruma. Ninari hao, Lagu nagu rigudaru laga banda rugon, afara wananyi metirani yu, ama haa kabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate ilebure itadagube. Italaluga tasubi diruni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritaguni, luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita gesegule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rugu dahani ligia, Machili ni yegini asifu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diruni nechami guri lau badu lani na guma diganile lauti gurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rule lauti muo. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
5: Le garike iru kubai lula gambu, agamba laile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile chita meligilis to saru disipon. Baniya kambi hon, itra lia narinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu walugu. Subuti nubuti son leha tiru kubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausung arin aku wala lagu niwa huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ke longwe. Hari hanali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ke nungungkite. Hari ta gua huma ilubayi tele anu dao bayi hum. Fala huma asakri ha hubu ya me. Anga huma gagutun, nitu bahu wago kei liadi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, ama dasa yu hamagi ruha taurabun. Hadiya, ego gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudaruga nubanya keisi nani ulinyubuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bayi, legiye inare ni bayi, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bayi ni aba gayara tila dobi ni lela daru bayi, ni la daru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roha tina aba benda darani higibu gye, le lasi ya runi aba adoro. Latika lau son lo uwa la here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balun hayabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lwa kukuri hama, ani mabagare dundia keisi lani kukungia. Aba mena utara wago di niya higibu gen luma supi turuni lau kuwe lanu muti niya banya, isi ya tiyano. Areita huma li nuhuma di luga gura su huma, liga nareitu batu nubayi, lwe litani ocho wagune le nubi liyabi luagu su upou, lu ocho wagune wa soha upou wagubayi. Matisa bayi niyabi, agda ha humi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwayi. Aganyo nutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru nudigia ya menyegi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobe gine iseri nili hawago.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluang helile tita abai ligilis to laodi iseabu. Baringa kamehon, itra linha na linha vão ao que fente e bumflite ani inaroniti. Leita aqui é bem liabi som cate lela derubi bungi. Subuti muti som leha derubi. Subuti no muti lau matile uma animaço rubi. Tiligo behada hamuga ou subo behada lá. Gamalumo, e bachar gubi, madiletum, maço rubuia, nevera rabadum nenhum luguinha. Arinha gatun lago nisi huma, laubito lá da hum. Lau na meiro uma nikata. Ani marinha com muito logo fugiabo o Roma, o Demeto, Marimito, Suruso Ruguia. E de Nietzsche o Bei de Muni Rulon a ganha a golo le afin roali lau quatu gemeti numagi. Lurisi Roma le tima timati. Lugin a ganha a dago haruto numa, Luhadora com lau a Surusuna. Lu ara ne Luhichi uni lidon hago, Luharihi. E de Chenumuti a rinse baiano lau idere, a vuda ao rum. Luti Lubei de Serio Roma, a sate rubia me. Ana benabu, na goa rana. Le agambo te numala le abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy game menuma agani rutinya ni chiko bobara on numa gwalwa gulala na naruya etra ke na ganyo aba na nyoro luma nugu ji lwago lala
5: le gariga irugutilu la gambo agamba le le la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4
3: La rinya sukata ile Abandoni hii haba bena daragu sielu. Le habi tumala lile itara baikei tumala lifidu. Lebuga adimu le haba inu. Aba larinye gunu.
6: Wariba nyahu. Naragu dali kate lebre lubi la susretun. Lari ikinye buri lebo.
3: Lida ora ligia. Abandoni denu labu ya lubafu sifirisando. Abandoni hii haba lala narue hani sielu. Ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kama haba adubu miriti. Le hasupu. O koru na lina. Nyenyo haba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etina wei gadri lala naruwe hani. Nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyu luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luegye lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati lamidawa giye golau lala narui hani niyon gadir gataya gabagaritia bui lau agu dandu hakibuge ki hanagagi lefrumi etihadage itar liye kai aba liyu lehabiyama itar kai aba bagasu ugir leharua itar liye ligibu kai hakibugirige lehagadir itar liya kai aba agilaham hati gadir gubay hagia sisi ngarino ilwagu kara aba hadage Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari ya buhau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidana. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narue hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
7: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebese lun mabafu. Ladiga buhuya adigi bali sunkate. Lau buunda badige. Lau ginye bugunda ani ilubai sunle ani hibai.
1: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakati na boi lula daru no libro luma lula eri tu ni tiseyo?
3: Uot ni aba garichati lula daru no libro tuge. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu ge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no libro tuge. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
9: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
3: Lamida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari tihagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sed en ligacho, sed lago, agu briligia, lani bungio sed sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nibiti mudu ligia, abalanugu no libro tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala naruihani. Tale largituba no libro, abahahu duragun, gadri kate gabagriti hagia, hama wing gadri waya yamutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ge waya yamutu hagia. Duma aba kopu, le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Abati heremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu, banugu no libro, luba hari duniti senyo. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luu hesarewe dulu wabungiu te, luma luu hagoma diha ubowo.
3: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama woya ya mutu hagia. Nyenye numiyo angheli kwa. Haniye galau umala li hereti.
2: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tayuru ni lumu mule hafa rube.
3: Agamba numutiginye haniye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le lapuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
2: Rua la tayuru ni inebese ni mwene wene luma ubafu lule nyumbo ino ulala na wene ni luma lumu kumu usula.
3: Aba haria gugadri kata yang gabagri tia hagia.
10: Itara lara.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya yang mutu hagia. Aba hichu uwei digunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale laheiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya luo lagidaru ni daragi le ubo ugugu. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima aluguhandari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau umala liheriti.
2: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sayu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu mahasielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida gelubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu. Luma lu dubu.
10: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa lula ringi le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudu. Gatiko chiluhe le luweni luweyu ni haganyi. Kaba tiganyana la matuni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri do malimudun li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo, kei buri luagu di miyor. Abandarine sedu angeligu harara bay aligib ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, abay aliabi aba angeli, abay larara muligib gen latari nyenye, abay alagay kupali golu luhabu. Aba lichigo buru bunu kupali lo, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latar golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gebe bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia lagay kupali, aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bay latari. Aba lachiri ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa muruso lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lidama ya barana le a sali rego bailu hita ime. Giringwa tugien sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe buu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igi fitiri be warugu matugien. Aba la gifi dun lino wa muruso lidage duna. Aba hove gu saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadiri angel li lifidu. Aba la gini chagu lino wa muruso lidage libiri wei. La usunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu aba la buri gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariyaga neligia lau umala li hereti.
7: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagubay. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bay lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni griya loagu sengi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai griya oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yebe howegu gamalumu ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribu angeli ligia lida ebureo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biyam. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yungbanya. Laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadage kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyan sanya numiyun. Itere le ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba gatay haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itere liye hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afriti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hadage kala uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
11: Saraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudunyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu kumbiute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sandwe, lagu biyan vein biyan hati. Aba menona ha biyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wa vembele. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon. Higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsuina buboi, itara tilobe bafurumye guarigu, debu seti ladegu uriba tihun. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo nisiege, lumamu yu la huya, sunda anihana bugiu adimure hayumu lugie, gabafu kinye ginye, luhadegu nitu na hitume, lugie, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dami mekumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama. Aba mehefere de nuburibu, aba melafaro ni yahilagubwe. Aba meherede rurubagu, dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem. Lenye lubo ilada na watuwa Jesusu lagu gurua. Flashu memele, kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti esun flashu. Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyu, aba ya hasara. Anisuha arihibalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here tisielu yule arinye kubayi.
12: Warimu mayano.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bayi ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
7: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Buguya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe seilu biri.
13: chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru ni tempo lu bungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu ni anye itida ni tempo lu. Aba anye ila labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya derego dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Abad la sali reguaba ome busein y cielo. Aba uri darugu lien veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulu. Uri tuguya da gaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la sali reguaba sein y cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disse ligancho, lumaba ridi logo cada lichig. Aba la durgo do dragão ligia, aba hada que cada uru warugo malau lili. Aba la huru ni amu warugo. Aba la rana mu dragão ligia, tegibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lube, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tirai tuai. Aba lanuga ni wa lubungi luagu lal. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duruni uribu. Aba mabara yala siel. Aba lweti la saganu onwe bu dragon sieli. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligi hau sun lani angeli. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
8: Shabilha li asal baruni hon grige gubo wago. Jiruha li narui habungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubi haduru wadunga nyureichi ganyi habi haduru weyo gu aria bu ligibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Numa lau ugandu le hapuri chi habai. Manufu de duti enu ile feri diruni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda la lumoi tisemi. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali la nidana.
3: Dati larihi bai dragon. Lugu fuiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saragu duna kai duna churut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kala ligancho luma iri burile aubai la nabago ibungiu luagu kala lichiku. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungrige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
14: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimone ha tiburibati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiruwa tigie lu la genda gu hama lani gubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechari. apa me hau drogu sun ha gano ba yo bo gunu monstru lige ha uwa banya hiri buru wa yun luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owe bay
15: le garige iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adaruwa hanagu ba adaruwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubungi
3: lari gen aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu gamba lumo italine la dimu niha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan aba ladigu lu hau dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu adiga tigie onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grige aba le yedu ni hau bogo baya lauburi milagru le ubai lichigua ubafu lu la diga ni linyewar furume guarigu monstru aba la diga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimu ni ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la hereb luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugru ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi
1: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu gubu le sion. Nyenye nusa biyawe gadir milu grige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, sielu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawei digia, saa biyawei gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu, falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiyidewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti
8: Inebe la bwingi umu, rugu kuye mewei mwenye lu, chindu satanu la busra gudu. Utubo huma nule atiku polisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
16: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili toseno.
3: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti,
7: Leau duraguti lu monstru, lu matun liyaba. Igira digieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Latu bai divein le lanina, lanarime liganyi pungyu, le lesero bai lidun likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugen mutun, lu ma hagibugen ahinigu hasanibai. Lawari ruba, Lugumu le niwaku le asufu le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emera guni ni vei wabu ni ayebu, hon ha awu durugu baya lu mosdu, lu matun liyawa, ni hon ha gawagu bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
6: Aburi habile, Fulese watinya ha owe tiyan lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahin itara liyan lupay, emera ubalita gen hawadi umay, Aba melidi leha duga bai uwar hama, linya sifiri sama.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewu erguti ligi bogu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubwa guginya, laringa.
2: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai haguchi bungyo le sielu bai afayeru wahi hong. Liga dame lubai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sung ubao keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayeru waha. Dalahishi gong aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Agu chi bungi le ariho balin le adiga bai labu gen libidinwa. Lishi gu ba hafayiru wa. Dagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara. Tida ha ligi li zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao. Lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo. Belau mahirumu rugun. Daruhu maime hubenari aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishi guba hafayiru waha. Lida le hafuridu. Magu yu wagu da hu ma dimuri le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara hu ma lubai ti kei hagaya. La diga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le sielubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adigo wala bugunda ya ubogo ku kele adigunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halida wa ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa. Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladiga linsia do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata